0: Dragon Fruit Plus.
1: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o na gani usay, wapay usay ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usay kagabi, halos o na ko itinatulgan. Sa pag-inom na ko Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alcace. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Inguna na kayo, ipitibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsuna ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
0: Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Turn it up. 98.5 Radio John.
3: The top hits and the latest on Radio John.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
2: The top hits and the latest. Top hits and the latest.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalba.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani ana ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pagyod. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo Taya!
1: Gapo Taya!

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck dasan siguro ko.
1: Uy, pagdarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym gahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Dagana day ingredients ani no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa day ni sa rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: More music. 98.5 Radio Time.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe, kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
3: Pure energy.
2: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold! Pure energy.
2: Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit Gold!
4: All around the world, we play the hits!
5: 98.5 Radio Done.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo yung Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Kamusa pang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Hot, hot hits, hit, turn it up. 98.5 Radio Dunn.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa Ang Pagpakabana sa Maayong Panglawas, your daily guide to natural living and good health, powered by Dragon Fruit Herbal Capsule o ato ang Dragon Fruit Gold 12-in-1, 700 milligrams nga rich in vitamins and antioxidants for a stronger, healthier you. So, stay tuned mga suking tigpaminaw, stay healthy, kaya ang maayong panglawas, magsugod sa natural. Yes, Doc Alan.
3: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga soking tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga listeners, nanay, tatay, palo, nagplastada, kung asa mo namutang karoon sa inyo, namutangan. And of course, mga soking tigpaminaw, yan sabi niyo, hang igala, di ba? Maayong adlaw ka Dragon Mill. Maayong adlaw usab diha sa mga listeners sa atong kanunay nagasunod sa atong programa. Sa nagkadaiyan nilang mga soking siyabihanan. Higala like so on, from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement. Ang nagpahigayon mga soking, tigpawin na huwag pipila ka mga minutos sa atong hatagan o panahon. Ang ato usab mga panglawas, ang ato usab mga produkto mga soking, tigpawin na sa mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayo nga lawas og aduna kita ay prevention no og dili angayang kabalakan ka Dragon Mill dili angay kabalakan mga soking tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus og ang Dragon Fruit Gold dasok na kini sa nutrients og ang ingredients niini gawas panini mga soking tigpaminaw puro herbal natural man ang mao nga mga sangkap og ania usab ang ato usab nga kape nga dusi ka klase nga mga herbal ang nahalo niini dako kay nagkatabang sa mga kaigsoonan nato nga na problema sa ilahang panglawas, na problema usab sa ilahang sugar, nga gibawala usab sila sa ilahang mga soking doktor sa pag-inom sa pampublikong kape, ang Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, dako kay katabang, nindot kayo nga naman, walang palpitasyon o ang ato usab nga Dragon Body Oil mga soking tigpaminaw, ay katabang punis sa mga dunay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis. Pagkapoy imong lawas mga soken tigpaminaw matagabi, trabaho nimo kapoy kaayo. Ananay tatay paala, pagkinig siya gamito ang nindot kaayo nga panghaplas amo ang Dragon Massage Oil with Chubaki. Mapalit ninyo higala sana sa mga butika ha, dool sa inyong lugar. Ay makalimot usab sa ato usab nga kinini ang Heart Max Stream, coffee for men mga soken tigpaminaw with all kinds of ginseng ha. Ay mo kalimot na ini mga busing na to nga gusto gyud nga mo inom 1 cup lamang na 1 cup lamang sa Hard Max Stream Coffee for Men. Power up your performance Hard Max no pag ikaw naka Hard Max no maksarap ang saya pag ikaw nakainom sa Hard Max no ang ato usab mga soking tigpamina nindot ang performance pag labing-labing ni Mr. og ni Mrs. no mo na igala kung kapoy ha hago kayo inom og Hard Max no? Okay so ay mo kalimot mga soking tigpamina ato usab mga Keskin Glow Power Whitening Soap o ang ato sa mga Dr. Ponji Soap na problema mo sa inyo mga pamanit higala gusto mo nga walang piklat walang katul-katul sa inyo mga panit kininag yun ang sabon nga para kanatong tanan mao ang Dr. Ponji Soap ang katapat lamang nena up-up-bun-i ringworm doon naman kay katul-katul sa unsa pang klasis pamanit nya kaabag usap po nato mga sokintik mga ato sa mga Keskin Glow Power Whitening Soap kung gusto mo hamis puti ang inyo mga pamanit mga higala apin ninyo hamis kaayo tanahon like kutis artista kanina gyud ang Keskin Glow Power Whitening Soap ang katapat lamang nena ay mo kalimot mga sokintik mga ato produkto mapalit sa nagkadayang butika o pormasya Bisaya so gamit na now mao na higala ang pinutantik ayo ang ato sa mga panglawas higala na kinanglan o minerals no. Pag wala tayo minerals sigala, wala po tayo vitamins, kuyog na sila. Nakinanglan ta og minerals no like calcium no mo na siya ang pinakrindot kayo nga minerals no high quantities sigala nga mao nga vitamins and minerals ay nagkahiusa sa mga soken tigpaminaw ang sulosama nga kaikaayo sa mayo nga lawas kining gitawag og calcium basta calcium mga soken tigpaminaw mao usa ka minerals nga anaa sa himsog nga mga bukog o ang mga ngipon, di ba? O ang ato o sab nga koko. Ay mo kalimot mga soking tigpaminaw. Ang atong produkto, kompleto na sa ingredients like Dragon Fruit Plus, Dragon Fruit Gold, pag Dragon imong tamaron matag adlaw, sigurado ang imong bukog palig-onon.
2: Yes mga soking tigpaminaw, are you feeling weak and tired? Time to boost your energy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams rich in vitamins and antioxidants nga makatabang pagyud sa imuhang immune system. system. Ligon nga lawas, nindot nga paminaw, matag, adlaw. All natural, safe, and effective. Ang atong Dragon Fruit Herbal Capsule, ang atong Dragon Fruit Gold, available na sa tanang mga butika sa inyong mga lugar, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Dragon Fruit Plus 650 mg.
5: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Valsol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute nako aning tambala kay ako na so akong naayo.
4: Gamosa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Gansol Kapi o Haplas. Sa kung nakaayo na kung sakit na wagtang. Salamat sa naka-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naanakini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: sa puso ng binalbagan.
1: Ay, ito na!
0: Isa lang ang tunay na una.
2: Yun na siya na sabi ko sa'yo.
0: Radio John, 98.5 FM, Pioneer, number 1. Walang kapantay sa tugstugan, chismis at tawanan.
3: Okay, 98.5
4: Radio John. 98.5
5: Radio John.
1: 98.5 Radio John. I'm a sweet mommy of Pinalbagat.
0: Loud and proud sa Negros Occidental. Kami ang boses ng masa. Radio John, 98.5. Gwapo taya, palugpa.
6: Ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa. Papa JM. Dito lamang sa ating Radio John.

Simple sang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sige, sumapapang natin. Pwedeng sabihin nyo to sa kanya. Kaya sa mga tito and tita natin nga, gapangita sang herbal nga kape. Kaya number one kita guys, healthy nga kape. Okay. Available sa mga JBX Pharmacy sa may Pharmacia Kaminsita. You know, so mayroon na kung guys available sa may Florete Drugstore. Entra nyo guys ha, ang aton nga hard. Aton nga hard max stream. Oy, sumapapang na aton nga medyo low budget. Daw, balik nga daw kakapoy ko no always. Na gusto magbalik ang puwersa. Aha. You know what I mean? Puwersa sa obra guys ha. So mapang natin nga medyo low bata kag always ka poy. Mapang switch ka na sa aton nga hard max stream. Hard na max stream. Pagkagabi straight straight na din niya pang yang. Oh, hindi ka na naman hindi ka na magluya ya pang. Ay. Ay no, so available man aton nga Dr. Fungi ang atong number one antifungal medicated soap. And also available man ato nga Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Okay? So mga mamang na ito nga gusto magputik na in no time. Kaya we still have 93 days to go para mag celebrate sa aton 2026 nga Christmas. Again, may 93 days. Kaya pa kung galibog ulo mo kung ano gusto mo ipamaskwa sa mga

Also ang aton nga case King Glo kag aton nga Dr. Fungi para healthy tanan. Pang Julius available lang sa pang sa mga JBX Pharmacy. Kung arada ka kung nara ka sa may kabangkalan ba si Mera sila nga JBX branch. JBX Pharmacy. Kung diri ka sa may Binalbaga nya pang available sa may pharmacy kami sita. Kag sa Florida Drug Store pang. Angayan. Sakto ginasi mo pang ang Hard Max Stream pang. Sa nga na parang da pang hard na max pa tapos extreme pa git. Ang gusto mong gawin ko para sakto gina pang para mag-full charge ka pang bakal ka na sang kape nga Hard Max Stream pang. Diba? And pang Julius again sa mga listeners naman guys, kung may mga tawag ni may mga Viber ka mga account, we are still developing guys sa aton nga live calls nga kung magtawag ka mo guys via Viber, ma-flash ka mo sa moon screen. Okay, so again, so may mga Viber, dira, may mga, ano, or wala, try nyo guys install guys, kaya ba si this year, ma-implement na naman guys, ato nga live calls via Viber. So tawag ka mo guys, ato nga, ano, na Viber account para ma-flash ka mo din sa itong screen. And pang, try mo man pang ato nga Dr. Fungi, pang kung may mga katol-katol ka, kung gusto mo madula, Dr. Fungi na na pang ang number one nga bulong. And also kung gusto mo magputi, pare sa akin, nga kapainit niya po, gamit na sang, ano, sang Case King Glow with Dragon Fruit Extract. Oh, nadula na siya, di na to siya. Okay guys, sa mga solid listeners na ito, nga gusto mag-join,

Rafael Porras. Balon talaga, Julius, kung ano to para ikaw ginang makauna testing. Okay, sa mga pa guys, download ko mga guys sa itong radio app ha. Search lang sa may Google Play Store nyo ang radio dyan at 8.5 binabagan. Click nyo install and makapamati ka mo guys kung may

morning sa Team Pilingon, ilocate nyo ni Ribi, Cheche, Cheryl, Ami, Anamay, kag sa Tagabutong. Shoutout lang aling kay Shanin, Pangalinon. Shoutout man sa Family Poras, aling kay Rafael G. Poras. And shoutout naman ang mga Palupad Boys. Kag mga Hugpa Boys, dapat yun siya mga papang nadula inyong mga listahan. Sa shoutout sa inyo, happy listening lang. And abangan nyo kayo sa every Saturday, 11 to 1 p.m. si Papa Joe Bird. 7 to 9 p.m. kada Sunday, again, alas 8 sa gabi, sa alas 9, ang hugot pa morning Papa Ted's kada Domingo, guys. And shoutout sa, kay Chubbs and Daan. Shoutout si Chubbs. And hello mga ka-good morning dra sa may barangay Inclaro kay Cap, kay Kapitan Danilo Palmera. Cap, shoutout sa inyo Cap and sa people dra sa may barangay hall. Shoutout sa inyo da guys. Ngayong aga lang da sa inyo da. Always welcome, small things. And shoutout naman mga kwapuhon na toon mga tricycle drivers kaya naka-tune in dri sa radio dyan. Shoutout kay pang Runitor da, kay pang Papabongbong, Bungabongga-bongbong. Sinsya guys, layo guys. Nag-extend kami sa punta guys. Wala buton ko pa di mo. Pang good morning, shoutout sa family Pundador. Alay kay mang Justin Pundador. Shoutout sa inyo mang. Alam mo bang minamahal ko siya? At tunay ang aking darama. And shoutout naman ang mga taga, I mean mga pump boys dira, may naka-tune in sa mga gasolina and the

Terranova Computers and Technology Incorporated. Again, sa mamang naton, nga kapakita sang sign. Nagpray kay Lord kagabi nga, Lord, kaya kapi sign nga, nakabakala ko sa laptop. Okay, mang, ako na yung musign. Okay, kung kapakita ka sa laptop, nga pa kaya sang bulsa mo, kaga dugay maguba. As in na, may ida guys. Okay, may anak sa bong available si Terranova. May sales sa subong guys ang iyang Asus Vivo Book 14. Okay, sa mga mamang naton nga mga businesswoman dira kagapakita sang bolos ng ila laptop. Okay, again pwede ka makakagto guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, arad ng Terranova. Kag sa mga busy diya, kag daw wala pa tayo makalusot, pwede kang makatawag sa 435-7227 at sa 0943-131-6807. At sa mga kaplano na magpatakot sa solar packages, again, may ara guys nga ano si Terranova nga via BDO. Via BDO financing plan guys. Again, sa mga kaplano na magpasang solar, pwede ka mo guys kano kay Terranova via BDO financing plan. So kagto lang mo guys sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City, or tawag ka mo guys sa 435-7227 for more information. Bago ko lang na ano, Joel Sir muna. Kung wala mo na tandaan, kagto di sa stasyon, kagkupya ha. Ay, hara ka lang sa screen ng flash show. Shoutout kay Papa GM sa Tanginti family sa may butong. Kay Nanay Mila, kay Tatay Tony, kay mga Cheryl Alvarez Galuno. Good morning pang pa-shoutout lang. Watching from Bacolod City, aling kay Riden Sermona. And shoutout man sa palangga niya kung asawa nga si Jenna Jimenez Pora sa ligi pang Rafael Panjuberta. Ara na pang sa screen pa nga ang contact number sa Terranova. Nagtuin na lang, ara lang sila sa may SKT Building, Rizal Street, Bacolod City. I-Google map mo na kagiways mo. Sorry ka pang tapos update po kami pang para maano, tas nakakilala ta. And shoutout sa people sang Gons Barbershop. Again guys, kung pakikita ka mo sang the best kang mga gupit sa inyong buhok, up to date kang mga hairstyles, Gons Barbershop guys, aralan sila sa may dalam sang personal collection. Kagtupad sang LBC Binalbagan, arada guys ang Gons Barbershop. Gusto nyo magpagupit or kung gusto mo magpariban nga upod si Papang, nagtola ka mo sa may Gons Barbershop kay namin. Dada guys, book na ka tama, may aircon, tapos may TV, malingaw ka pa. Samtang ka chismis ka sa cellphone, kay gaulat kasi ya. Ngayon, nasa shoutout naman namin po sang Do Exam Incorporated. Kaya kung makikita ka mga isang service pang daily drive mo, or kung kulang pa ang gamit sa inyong mansion, pwede ka muna guys kakuha sa kong duck click na color itom kag washing machine guys. Washing machine with dryer with Honda click version 3. Shoutout sa people sang Do Exam Incorporated, also kay Sir Jordan Reyes. Shoutout sa inyo mga mam sirs. Bulaklak para sa iyo. Ano bang gusto mong gawin ko para ma- Alright, atong nga oras, alas 11:31 na. I'll be back for more.

0: Ikaw bala isa sa mga nag-limit na sa kalamay sa lawas. Inibangon hambal sa doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakot pa sini ang aton immune system. Kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Much more music. 98.5 Radio Time.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: para to kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Alkasi! Alkasi! Aniana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
2: More music! 98.5 Radio Jan!
3: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus! Herbal Capsule 650mg!
4: Christy, sa bakong. Dili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyong produkto.
5: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
4: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyong as mo'y sige na kung dihaplas food sa ko ang tuhod.
3: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650mg.
6: 2 hours of non-stop hit music. The top hits and the latest. The top hits and the latest on Radio John.

pangitablakamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Noseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaan Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: Pakinggan ang mga musikang nagpaliw at nagpauso sa bawat Pinoy.

0: handa nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
1: Toasty!
0: Papa JM. Dito lamang sa ating Radio John.

Alright guys, 8.5 radio dyan. Gwapong-gwapo na kayo siya. Palukpa, check your time. It's 12 na guys. Order na. Alright, good morning and shout out sa Family Supliano. Olveros, Matio, Santa Ana, Dulman, Baldimar, Balensya, kagsatupad balay namon. Kagsatanan na lang, nagapa. Nakakilala sa akong greetings coming from Rona Olveros, Supliano sa nga Sitio, Maricel, Barangay, Kansolongon, sakop sang Isabela. Shoutout sa inyo, Mang Rona. Lamang sa pagpamatay. And pinapashoutout ko lang mga kapatid ko na ara sa Bacolod, tsaka kay Al Jesus na ara sa work nila. Greetings coming from Mang Lene.

Kapalupad Boys. Shoutouts kay Pang Toytoy Miranda, Jose Boy Limaco, Katong Aldeia, Melvin Salvacion, Melvin Istokia, Domingo Robles, kay Boss JR, and shoutout naman ang mga Hugpa Boys. Shoutout kay Jojo Flores Jr., Marjon Camanso, Jerry Cabayao, Alan Meres, Ricky Avila, John Ray Bulay, Alvin Paborada, Gladji Morano, Benji Matiliano, Jericho Rosal, Romeo Mandoya, Brian Casoyon, shoutout sa inyo mga papang. And shoutout naman mga Taris-Taris Boys Pagid. Shoutout kay FJ Cervantes, Brian De La Cruz, Mac Villanueva, Brian Hagukoy, hanggang ayari nila ko nung si Lotpo. Shoutout sa inyo guys, sa alamanig sa pagpumati sa radio dyan. And also shoutout naman ang J-Lo Fitness Gym and Pickleball Court kay Papa Leo dala sa tapad sang Abi sang Duik sa Binalbagan. Shoutout sa inyo guys. And a shoutout kay May Barbaruno ka kay Sheila Baklaan from Tuka Bagong Bayan na kay Aushen Olmido. May pa shoutout sa may Rumo Store. Hello guys, shoutout sa inyo guys. Okay, so gusto mo pa shoutout, live na live ko kayo sa mga Facebook account. Search lang Radio Jam Binalbagan and comment ka mo guys sa akong live basta tadi alauna. Alauna na lang guys.

Ayan na, sa gusto mong pa-shoutout, live talaga kami guys sa aming Facebook account, search nyo lang Radio Jambi ng Bagan, and comment ka mo guys sa akong live. Again, comment ka mo guys ni Mong Yoya, kaya Saturday alone na. Alright? Wait lang, mga listahan ta guys. Mas yung magkaladula. Balda. Okay guys, sa mga tito and tita na ito, yung nagpapakita sang kape, kaya ba bali doc, bawal na kamo sa inyo mga kape. So switch na kamo sa healthy nga kape. Ang healthy nga kape ito ni Sorian guys. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix lang aton nga topics na guys. E wala na ta sa iba nga kape Sorian, si Dragon Fruit Herbal Coffee Mix na guys. Ay sa mga papang na aton nga medyo low but good. Kahit ka po'y always gusto mag-extend to the limit. Hard Max Trim nga kape guys, ang imong nga baklon. Again, available sa mga JBX Pharmacy, kag sa may pharmacia kaming sita, kung ari ka sa Binalbagan. Kung wala ka guys, so pangita ka lang sa JBX Pharmacy sa inyong lugar. And I'm sure available gina guys ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix sa inyong mga lugar. And kung gusto nyo man guys mga regalo, include nyo na guys. Number 1 sa listahan nyo ato nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Next ang ato nga Hard Max Stream nga kape. Dason ang ato nga Dr. Fungi ang ato number 1 antifungal medicated soap. Next ang ato nga Case King Glock ang ato nga Dragon Oil with Chewbacca Extract guys. All in 1 na guys nga regalo sa sininga 2026. Hindi ka na magregalo sa mga ano-ano pa. Bakal ka na guys sa aton nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kay healthy gina guys, as in promise. Kaya sa mga nag-exercise na nga wala gabuhin ng ilang mga ano? Tapos exercise ka on the on, diba? Diba Ben, no? Walking tali maka kilometro. Tapos mo niya punta sang Alright, again na sa mga papang naton nga gusto mag-extend sa ilang mga upura, kaga gusto ma-achieve ang employee of the month or employee of the year, switch ka na pang sa aton nga Hard Max Trim nga kape para extreme ang performance na pa-opisina mo na or sa sulod sa inyong kwarto. Okay guys, again, available sa mga JBX Pharmacy. Kag sa may ari ka rin sa Binalbagan, sa may pharmacia, Kaminsita. And sa may Floretti Drugstore, available guys sa itong mga produkto. Nato lang mo guys, and bakal na ka mo. Okay, pinaka the best grand sa mga papang nato niya, ang ato niya, Hard Max Team. Start strong, stay driven. Kasi sa susunod sa inyong quarter house.

12 ba hindi na guys? I'll be back for more. Set yun lang guys. Ay, shoutout galing kay ano, kay Tag Gladys, ako sa Limeca, kay Tito Fredo, kay Pia. Shoutout na kay Gladys May. Magpalaki ng muscle sa braso. Nagsalob lang ka ni Tito Fredo, dinakag sa may car wash ni Paolo. Alright, I'll be back for more. Stay tuned lang guys ha.

0: 98.5 Radio Dan.
1: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbag

0: ihanda nyo na ang inyong makulit na tawa. Dahil nandito na ang inyong makulit na papa.
1: Toasty!
0: Papa JM. Dito lamang sa ating Radio John.
2: Okay guys, 9.5 Radio John, gopi mo pala guys, palok pa. Okay, let's check your time. It's 12:54 na guys. And sa mga nag-join, thank you so much again. Unfortunately guys, hindi ko kaporsi

Leko. Nagantay ka ba? Wala na. Wala na. And kita-kits kita guys. Next week, same time, same station. Kaya naging kayo sa download ko mo guys sa itong radio app. Search na sa Google Play Store. Radio dyan at 8.5 Binalbagan. And click nyo yung install guys para kung may

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
2: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kandi kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Alkasi! Alkasi! Ani-ana ang nasulayan o masaligan? Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy, ug luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, panukpa!
1: Your mind tells you what to do, but your heart tells you what to listen.

0: Plus.
1: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok, na ay once a week, maatake siya. Dayon, sunod na po, maatake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumar na kog dragon fruit last. Wala na jud siya ni atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumar na jud na nila og dragon fruit last, Dok, para mawala na jud na siya.
0: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
3: Gapo taya!
2: Wapo taya!

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc.
3: Yes, welcome. Oga mayong adlaw diha ka-Dragon Mel. Mayong adlaw usaw sa mga listeners nato sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-Dragon Mel. Bisaya soga Mindanao. Nianaw sab ang inyohang obo, sigala, iksoon sa kahanginan o banin ninyo sa inyohang mga suking sibihanan. Sa mataga takna sa ato ang programa ka Dragon Mail from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaigsuonan nato mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato sama niini panalitan sa ato nga produktong kapsula like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. O ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no? Mauni higala. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha? Ay makalimot mga sokin, tikuminaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis, oy? Mga sokin, tikpaminaw, mga busing na to, one cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, e ready na mga sokin, tikpaminaw, ang pag-labing-labing. No ni Mr. og ni Mrs. no mo nindot ang performance sigala muhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos no di ba minus na mo tindog si Manoy labi na gid usab sa atong mga kaigsoonan nga mahiligon usab sa mga tamis na di ba basta hilig sa tamis mga sokin tigpaminaw muhinay usab ang performance mo na hina hinay pud mga sokin tigpaminaw. Mo yango si Manoy, di ba? Okay, so katausap ato produkto sa atong mga iksoon na to nga dunay mga minor skin disease, dunay mga bone aim, mga ringworm, di ba? O guban pa mga sogin tig paminaw sa mga problema sa pamanit. Ani ana ang Dr. Pondisop nga moy mohulip ni ana mga iksoon ha. Mo na siya mohatag og dugang kalimpyo sa atong pamanit pag ikaw mo apply nining Dr. Pondi Soap kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyong pamanit, like Cutis Artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap. Ha? Amo na higala ang ato ang produkto. Ha? Produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading amoy mutabang, muhulip sa nagkariang sakit o gabalatian. Amo na higala, aside ana ato isgutan usab sa pipila kamay minutos, ang naasa ingredients sa ato ang kapsula. Sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Labi na sa pag-promote usab sa growth boost fertility.

0: Iti mga igala, mohina gani ang imuhang circulation sa dugo gamit og tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mga igala, naausab ang usa sa ingredients nga mo imuhatag og possibly mo impact nga to usab sa pagkaluya sa ato usab nga lawas mo. Muhatag og kusog, motras gigala, muhatag og source by regulation, no, mo hormones level, optimizing ovarian function mga sok in tikuminaw, and enhancing overall mga higala, impact sexual function, increase lubrication, mana organism and sexual mga sok in tikuminaw. Nga nasa ato usab nga produkto nga mamuhatag dugang kusog, kabaskog kaligon, labi na gyud sa ato usab nga lamian nga kape, ha. Ay mo kalimot yan ang Herdmark Stream Coffee for Men mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot usab sa ato ang mga kapsula. Take one capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold. Kaabag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag hapon mga sokin tig 1 hour after meal. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baskugun.
1: Naman na po mga suking tig paminaw. Ang 5 minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Dragon Fruit Plus. Ko si Isidra pada kalumpang. Nagamit ko aning kape sa Dragon Fruit. Ang akong nakuanan aning Dragon Fruit nga maayo jud siya sa atong panglawas. Kuan jud siya sa hyper acidity, dili ka mag-hyper kay patsada jud siya nya. Ang ato pong atong bowel movement pud sa regular everyday jud ka. Katong wala pa kasulay o gamit ani, palit na jud mo kay maayo jud ni siya sa atong panglawas. Magpasalamat jud kog dako ining Dragon Fruit. Basog mo continue ra jud ni siya. Magsige ra jud ni siya kay kami pun magsige pumi ani jud palit kay okay, very effective jud siya.
4: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers, FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Akong sugar, akong high blood, wala na. Karon nga gasigi kog inom og dragon fruit 2 times a day, buntag og hapon. Ang dragon fruit mao'y nakapatsada akong pagkuan sa akong mabuntag, makakalibang ko og maayo nya ang akong insomnia na wala po. Karon lami akong tulog bago ko makuan. So ang akong gi-advise ninyo, inom jumain ng dragon fruit.
2: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Much more music. 98.5 Radio Dan.

0: Kaya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Ako si Nora Suniga, 64. Bahon Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
2: Yes.
1: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
2: Salamat kayo.
1: Tinood yun na.
0: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: More music. 98.5 Radio Time.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah! Binalbagan, check it!

magapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold!
3: All around the world, we play the hits! 98.5 Radio Done.

0: na ang kape na makaayos sa lawas. Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
1: Ako si Almar Lagilies, taga Puro Kalubian, Dumaguete City. Nakatilaw ko sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Kalois Diyos, ang akong paminaw din ako magsuka-suka. Mayo ning Dragon Fruit Herbal Coffee Mix.
2: Sa may kauhag, sir, sa naminaw na to.
1: Sa naminaw karon sa mga kailan ako, mas mayo gani. Palit na mo ane kay mas epektibo yun.
2: Dagan salamat, sir.
1: Dagan salamat.
3: Balik na miyas kapte, oy.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: We play the hits all around the world. 98.5 Radio Dan.

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalainlaing balatian, ang nasulayan og masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi. Alkaline na vitamin C. Sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis. Sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo, ug asma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue. Ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Pampalig-on sa atong immune system. Power Booster. Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika.
3: We play all your favorites. 98.5 Radio Dance.

0: Crew Plus.
1: William Anfone.
2: Okay.
1: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
2: Yes. Mm-hmm.
1: And then, usap ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
2: mm-hmm,
1: nga herbal. Dili na ko daghanog istura. Mayog yun.
2: Yes.
1: Mayog, mayog, mm-hmm, mayog yun. Wala na ko'y kasaway. Nag-usarmi nga wag mi na gibati.
2: Mm-hmm.
1: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong gistorya.
2: Mm-hmm.
1: So, layan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Serving the world,
3: every nation, we play the hits. 98.5 Radio Done.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor, may sakit na, hindi na pwede makapangapi, hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, premium quality, 100% organic, sugar-free, low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system kag gina-delay ang aton pag-edad. FDA approved, gani safe immun. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
3: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-inda, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Welcome to the afternoon music jam on 98.5 Radio John.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
3: Welcome Visayas Uga Mindanao.
2: Ubanin na po minin yung mga ka Dragon Fruit sa 5 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
4: Yes, welcome. Welcome sa mga suking tig paminaw sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas, ubanin kami yung ka Dragon Mel. And of course, ato sa mga tulumanon. Sana ka din yung mga sokeng sa bihanan, Visayas sa Uga Mindanao. Ato sa mga sokeng na nagasunod kanunay sa ato rema, maing adlaw ninyong tanan diha. Maing adlaw usap diha ka Dragon Mill, ha? Ay mong kalimot mga sokeng, tingin ko minaw. Ang inyong usap nga ubos o higala sa kahinginan prama St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Reading. O nga nagpahiga yun mga sokeng, tingin ko minaw sa kanagani ang mga klase sa produkto para usap maprotektahan ang ato usap nga original nga panglawas higala. Ah, di ba ka Dragon Mill? No, kita dapat dili angay mabalaka, ha, di ba? Walay angay kabalakaan. Aro usap mapagkag o mapribisyonan ang ato usap nga panglawas. Mo na higala, pinaganindot kayo kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Dako na kinisiyag tabang para sa ato ang panglawas. Ano na tayo daily supplementation higala? Pwede nyo na sa ipagsabay, buntag o hapon higala, ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold. Mawag na sa naganing sakit o balatayon, sama o sa pananglitan, sama ayaw nga sirkulasyon sa ato sa mga dugo. Mo na, importante na, pagtaas usap sa atong sugar, pagtaas usap sa atong kolesterol, pagtaas usap sa atong uric, hini higala. Nindot kaayo ni nga klasis kapsula. Ato usap nga lamiang kape nga mao ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang kape nga mga kaigsoonan nato nga kini ni kinanglitan bitaw sa ato mga kaigsoonan nga gibawalan na sila mga sokin doktor sa pag-inom pag-inom sa pampublikong kape, di ba? Kini na gyud ang kape nga nindot kaayo. Walang pagtaas sa inyohang sugar, no, di ba? Walang pagtaas sa inyohang uric, walang pagtaas usab sa inyohang kolesterol. Kaya niya na ang kape nga wala usab, walay palpitation, di ba? Ang Dragon Herbal Coffee Mix, purong herbal with insulin plant. No? O ang Dragon Masasul, mga higala, dako po ni siyang papil. Labi na gyud ni nanay tatay, doon na mo yung mga kaisunan po na to, nga na problema po sa ilang varicose veins, rheumatism, arthritis. Kini na gyud ang pinakanindot kayo nga klase sa Haplas, di ba? Nga mao ang Dragon Body Oil or Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, di ba? Nindot ni higala mga sokin tiwi, varicose veins, arthritis, uguban pa niini. Ay mong kalimot usab mga sokin tiwi, nga ito usab nga produkto, nga mao ang Dr. Pongisop. Kung na problema man ato mga kaisunan sa mga minor skin disease, gamit mo. Sa Dr. Pongisop mga sokin tiwi, paminaw. Doon na may mga up-up, mga buni, mga sugat na ayaw gumaling. Kanina yun ang pinakanindot kaayo. Abag usab ang Dr. Pongisop, ang ato usab ng Dr. Pongisop mga higala, ang ato usab ng case king law, mas nindot kayo. Kung muhamis inyong aping, hamis intero kalawasan, laikotis artista ang resulta, kininagyan inyong paliton. No, sa nagkanyang butika o promosya, basta tatak, St. Vincent, GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik, sigala, sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko, 0950-4419-006. Muna ikalang ito ang contact number. Alang sa dugang kasayuran mga sokin, tigpaminaw. Ay mong kalimot usab sa ito ang produkto, ha? Ang produkto na ito, nga kompleto na sa mga nutrient ingredients, kompleto na sa nagkadaang klases vitamin C. Busa, alang usab sa mga may mga nagkadaang sakit o bulatian. Naunsa daw ning gitawag o sakit nga dili na ito matansya, di na ito. O, unsa ba? Duaw mo sa inyo mga sokin doktor, ha, di ba? Aron mahatagan mo ang insaktong solusyon, unsa may maayo nga himuon, aron nga nga ito ang panglawas, diha ninyo masayran mga sokin tigpaminaw. Now, dunay kayuhan, dunay kininiang solusyon, aron nga ang ato sa mga panglawas, maprotektahan higala, labi na giyon sa naganayang sakit o balatian. Ay makalimot, daily supplementation, batasan na ang pagtumar sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, basta tatak, St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado, imong lawas, protektado.
2: Yes, mga suking tigpaminaw, stay healthy, stay happy with Dragon Fruit Herbal Capsule and Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, natural, nutritious, trusted by many and available na sa tanang leading drugstore sa Visayas, Uga, Mindanao. Ang Dragon Fruit Herbal Capsule, gikan sa kinaiyahan para sa imong kaayuhan.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: The top hits and the latest. Top hits and the latest.
6: Madugay kina balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.

0: Ting sa music.
1: Hey Fonzie.
0: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5. Best music, best variety.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Bisyong. Gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile App ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!

0: Tudor, ang dugdog ang Pinoy na hindi-hindi mo pagsasawaan. Chupa! Tubing tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugstugan at sayawan. Let's bring back the old school.
1: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
1: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
2: All around the world, we play the hits.
3: 98.5 Radio Joy.

guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka, yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon, tapos pipihitin pa. O hala, sige, pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa! Hello guys! Kayo ay patuloy pa rin na nakikinig sa Radio Jan. Siyempre, kasama niyo ako. Hindi talaga mawala-wala sa akin ang pakikinig ko ng radyo, kaya lagi akong nakasubaybay sa Radio Jan sa buong magdamag. Sa mga musikang lagi nilang pinapatugtog, abay ako'y namamangha dahil sa sobrang ganda ng quality. Bukod sa napakalinaw din ng kanilang signal, alam nyo ba na ang lahat ng inyong napapakinggan na songs ay downloaded from iTunes Apple, iTunes Canada. Kaya hindi basta sapat ang napapakinggan nyo, kundi may quality. Ganon si Radio John. Ganon nila tayo, kamahal. Kaya binibigay nila ang best quality para sa atin. Yan ang Radio John 98.5. Gwapo taya, palukpa! We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

smok till det bar. Radio John 98.5. Much more music. 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play the hits all around the world. 98.5 Radio John.

0: Psst! Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Hot. Hits. Hits. Turn it up. 98.5 Radio John.

0: ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Afternoon Love Songs.

balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Afternoon Love Songs, featuring the hits of the OPM. Alauna hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radio John 98.5. Afternoon Love Songs.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
3: Gapo taya!
2: Gapo taya!

0: Municipality of Binambangan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Pagdating sa music,
2: hey Fonzie,
1: sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5, the best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.
0: Play the hits. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: laging makapagpapa-indak, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax. Sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs.
2: Afternoon Love Songs.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Much more music. 98.5 Radio John.

0: Dito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
1: Chupa.
0: Tubing tumatap at nagpahinga sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
2: The old school.
0: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
2: Bubblegum Dance.
0: Right here on 98.5 Radio Joy.
3: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio Joy.

0: please. Huwag mong ilipat ang radyo. Nagmamakaawa ako. Huwag mong gawin yan. Pag ginawa mo yan, papangit ka. Hindi ka na kailanman puputi. Hindi ka na rin papayat at lalong wala na magkakagusto sa'yo. Kaya please, ang aso ko galit na galit na. I'm begging you, itutok mo lang ang radyo sa radio dyan. Tanging radio dyan lang ang nagpapasaya sa buhay ko. Tanging radio dyan lang ang nagpapangiti sa akin. Kaya please, huwag mong gawin yan. Mahal na mahal kong radio dyan. I love you, Radio Jan. I love you. Mwah.
1: We play all your favorites. 98.5 Radio Jan.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: Hits. Turn it up. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inbox. Just the kind of beat to go. Makapagpapa-good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: Much more music. 98.5 Radio

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
1: Gapo Taya!
0: Wapo Taya!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!